Egba. Oh my God, nana ni gbagbo omo no bi mo kuna chi ayamu. Unto we acho awuto. Aklo ruku. Enjiru anazuto.